0: Shebe ire etlamakwa ekska FM ki mbambraha hukamega keke teto di Maritz Berehu Bori Eswarama Deram. President Cyril Ramaphosa go tre cheka dibe kwa naika kia okara go ham jao go jia te ko hiya gubem. President ma mandaka ezika BRICS tlae India kate tishika ara ko ya ti ma a chowa klun kwena nga disinu imango kaite ko jao je huoko ko shangatam. Mkweshika aebe maa mshobo juanga ama chaate ta no mberewa inga adesinu minister na ko presidente mkhoji aate ko jaroma ko te maa gwetam. Mwushi mkomisare sima jere jao je ketere maa kuma makhoti tobakhale kwa maa ka madlanga komisi kaiki te gwem. Tobakhale mshupia gwe ngo pepa jao je a jere jikina tahin kureta ta komuteto jiti ji ngo ngwarata ik eji ngo cha khujita ave ngabe khuji ta ko jere jiki ngo mburunga ji hi khujita mahano amtote kae ku igwem kwa khuita kha komisi he tsouni sha kha ngo a go am a ngo ngabe khuji jere a tsou khona o ki tiji no tsan tsouni sha kha ngo muteto tsou ani gyam khwen kwa in jaro kae ko eji na makinga be jite ko ritam. Ge gonkhwena Metropolitan Municipality di jingo tseu kweji ngo Johannesburg tshwane no ekroleni ta ngo tsam khwakwa pepasa a ngo jao ka gwe ncimukunda koroko jiki kwana ka tsanti ya political party a tsiya a municipality di jiki wina kwa tem koroko komisie wika tsayisha ka bori gara kwen se kaya kwa ti ngo tsenji ncite makhwena o di party jiuji ngo nata I karahi tire ta tsou mbrewa centurion kwe kim wofie kai nga dukwa nu 50% a khana unwi a kwena ate ko kai kai na ko te kai a khan ki jawa gona a ta ko sendrum jihe o jite o go go jiu ji ko khana tsek wa or kwa titam nin kwena nga te sino firin to nak deisen de de ge o nga o a tse si ka khana wo kwa titam boris u kherwem polisa na go mu ana kwa ti a ka gba kwe go choro a ekruleni ki wo sna ti siwe e ai mo IT ngo agenderta kuri kwedi neo Evelyn Motapane ngo asi uchore kwa tema ki spring siki wosena ti kim asi uchore he en kuri na tamanu simu ana khati no police nga de kwano Motapane sonda kha ere kuri oro kunya ha yo mu iti asi ekam khona ngo a he charge ra khoda ta a karati ve tsamjika asi uchore he dawa nga ki kwa tema ka si wosena tim Motapane ngo yulimki nyama ike khati ko tsungi te kwe jinga giti e kurulene aninjam. Shewa iri bore adate ki ya akhere nge hawana khatu bore te keke gu ekska FM ki tama akhere kama huyom.
1: Ki mta wala ke chikde ya walim ki sibiri ke ekska FM tolu magia ambugun gawa ekska FM awitan gya tanko mika ki ngum yamin araverten moyo. President Cyril Ramaphosa kang he yang nung acik degi kote tu jala gani kuno kwa kang he gya kamsung wa gani ekia vi koma aga chongan. President kang he mandakan ay kam yak degi ngungi kama jango ang gya wa BRICS ay wa ke Indian he diwi ke cik degi asit Afrika ay chongan he vi koma kao yin ki gya kamsung yan cik degi ngung ya teke ya acik degi ng ka chimbu ke vi koma aga gani kuna ng acik degi ng san. Ngao shi ka sing a giyat kham sing dek si giyat kwa ng hii kahi kang hii a giyat kahi a ng halimang ng ka ng. President

Si Robert Tomani kang hi gya kham sung o minister hm ai vi ko mang aga chong ke ti kang hi khalam ngung chik de gen un president aya gani khunan kang hi agi Robert Tomani gya tu hi hak ta vi ko mang aga chong ngan national ai commissaire siang hi gya wa krotwe dinstein ai vi ko mang aga ko makoti te ba khalen ko ngung kan chik de gen un maklanga commission ai gang kang hi chik de gen ha o kuyan vi koma kangi unkande yang aga khunan te ba khale ayak ko yin aga ngawshi kang he chig gya khale khama ko uchi kang ki ngolin aga chong ki vi koma kang chig gya akruti we din stein aga gani khunan kang he sing agiya kham khama ko sing uwa gani khuna ko ang he ka ko chig gi vi koma ka hu yi gya wa yunga ka hu aga gani khunan kalamang nga sing gya kham sung wa ti hung kang he chik de gyen ung kan de ya hung aya khunan kang he stene gya khali kham ko uan kalamang nga mugu gyen sung u chigam vi ko ma kan chik de gye thoin ho kham ko kwan kang he gya tu kham kham ko singan kalamang nga ke veta aya chong o kasitiko aya gani khunan hangula kaung yi hechig de gi metro politins ayi gani khuna ke Johannesburg kang he yi agia kham kham ko un anga wajang ke chwani ke ikor leni aya khunan ke hangula aka khanu ka sing agia kham sun wa hangula kang hechig de gi wan rakhirang ayi ga hechig de gi ho kondisan kan ngosi kang he sing ya kham sun wa politika partai ke gani khuna ko angki chalong ayi tlek yin hechig de gen ong vi koma ka hechig de gya o municipality ti hun ay khuna yi ge tena khamsan ay ta kaw yin gya offer ki sen commission ag gani khuna na kam ka hechig de gya ko ya media ag gani khuna ta ke tigan ag ang hun kola si ka he ku hun ka hechig de gya o candidate yi ang hechig de gya chuki hana wan si churen ay kan dure ka ka khunan of ye ka gyang ha te ke 5% de ka hi gya kham kham ko sung u a chigang ka gani kuna gi yin khawi tamni sang ag de gya tu hana u a gani kuna ko mugu gi hm ngolung sa u a vi ko ma kan ka gani kunan o chiga hi gi cha u to a ka si de gi ngun yan ka ngaw si ga sang ag ya kham sung u a gani aka firen 20 de sinde kang he hangula hng chig de gi ngok kunisan yitene gi de chok kam kan tang hm ai fasin plisa agyang yatake dame ai akhai hen khalmang chik de ge chuki kawa gani khuna kwa kang hyang ngi sing de ge chuki wana ikor leni aya khuna hek de ge chuki sing hi yang hi chik de gya wa akh en diar tak aka khau dina evelyn mutapane yang ngun si chik de gira chuki wana gani khuna chik de gya wan kwatame aya khuna ki spring kang hising de ge ki wana ya ngongon ngonga sing agya kham sing wa gani kuna wa ka he khawit tamani ya famila hang de ge chuki sing hi kan mtap ani kang sonda kan ya kam ya famili hang yang ya ta ke ichi de ge chuki sing ya ki gani kuna kwa ka he kan ole mang ya chik de ge hung ke ngan kham sing aga ngosi khoi ng he chik de ge to ma gani kuna ya wan kwatima ya kuna sing de ge de chuki wana yan kang hiya ki kayan chigan aga chonung sing atene giya khamsong ngu yang kya yuli ay gani khunan ka hi giya wa hola ya ya tia tia yang hi chigde giya ngu kunisa wa ikor leni ay gani khunan ki chig thwa hang yin chigde giya chuki kawan wam chang hum yi ya severi ay fasira gem chawla diwi chigde giya wa akhiri khamcha dira giya samchang hum ki eska fm

Kim chawo lagi chik di ya walim ki akhiri SK FM talo magia ang bungi gawa SK FM ay witan gya tang kamiga king ngam yamin areverten mo yon. Nasunalang ay komisaris yang higia uan kurutiva dinste ay wikoman kakaon mukhati tabakhalen kang hikoben mo ya chik di gim umaklanga komisi igan ng higdi gim mga okuyan. Tabakhele chik di gya okuya vikoma kang gya kalik kamigo ukan deyan ay gani kunakin ngole nunga nga chongong kang he sing di gya kamsung ua vikoma kang gani kunan kang he kang di gya chu agawan nga wakan deyan a kunan nga waki chika he gya wachik kwa ay kang di gya chu ya kan deyan a gani kunan gida tuan nga lo kama kwen kang ngawsi kang he gya du kamsung ua vikoma kang gani kunan mo gya sing ua vikoma kang he chik di gya tokon soka kama kwa wakan deyan a kunan kang gya gul kama kwa gya hong ochala ua gani kunan kwa

0: Angola ka hongjing me chik de gien ong kani kuno kwang ka hi gya sing wa kan ki yonis ber kani kuna ki chwani nga wa ki ikor leni ai kani kuna kang hi a gya kam kan angola ka khanom ku gi ka kham sing wa ngol ngung ka angola ka hi chik de gien ho kun shan politika parte ai khisi khabi tamani khalma nga si gya kham sing wa vikoma ka ka ka ka hi de gien ko municipality ti hi ai kani kuna Ferguson komisi na kami a chik gi da chuko ko ya media ai gani khuna ka chik gi ya wa kola si aka tam ki ku ka hi gi ya wa kandidata ai gan ka sing gi chuko hana wa su chiren ai ya kan dore khunan of ye ka agyan ng hada ka 50% de ka gi ya kham so vi ko ma ka hi a chik gi ya un angwa vilung sa ki tang ka hi sin chik gi chuko ng ya wa sintram ya ai khunan Kalimang ngayon tayong giyak kam ka uwa gani hong kuna aga firin tuindak desinde kwa hi hangula chik de giyeng ho kundi siya. Tisa kang hi a chik de giyak kam sung wagan eki hangula kang hi chik de giyak uwa plus lakang ay rakhirang ay ga ki ngayon chik de giyak uwa November ang hong yan kaya si giyak kam sung uwa inan tuindak ki September aga gani kuna kang sing a chik de giyak chwa kam sung uwa chikang aga gani kuna. Angula ka hong khawitam ni sigya khamsen te ke special ai stem kang he ichig de ge chuki kawan kang he senteni gya un anga wa jang ka sigya khamsen wa gan hin kuna ko ka chig de ge chokundi sa uan ka ngausi ke vi ko magang aga chong ngas teni gya khali khame ko wa yeng ki ge ga sing u ko jang aga gan ni kuna ngo ke median ke chig de ge chig khoin de gya stem aga gan ni kunan ki kwang he gya wa hangula aga gan ni kunan Sai mama bolo yang higi o viko makang aga kao nakam chik digi te kuya midian ag gani kuna ki ofika ikan dure ki gani kuna digi ya wa suchiren aya kunan ki viko makang aga chongu ya digi ren hongi kali. Tang hum ay fasin. Ting lai ay kao kang sing agya kamsa wakab si flakta aya kuna ki kali cha sing digi da chuki traktawan. FC Van Wyk yang higya o plisa yang ako hana kao giyang ngong ya tagin kalaman nga sing agya un a kamako ngong watu ki lapanga kao ngi hit na akam chik de giye chokip panggang wala ya n. Plisa kalaman ngong kaan sing agya kam kamako isang uan ting ngay ay gani kuna kaan sing de giye chokip wana uwa yi ki gani kuna kwa hing ngong ngong de giye ki ngong wala tiin. Kangaw si kaan sing giyang ngong ya tagi 500 meter ay achong ngasa isiyan ngong ngong sing de gira chuki wanan kan steni gi gi thakhung diar de aga ngong ngong kan sing ya khamsen de ga teni de gira thoki kha khama khu ya gani khuna kwa n fan vai ai ngo aga ngo si oner su ku gi ya un a khama ko ngaw ga ngong kan hi chik de gi ya wa chen ai ko yi n ai chuk ka wan kan hi chik de gi ngo ko condition la ka o kan sing ya khamsen de gi phulang ai ko le mang ngi gi ta gi ka o ge chik de gi chuk pang ga phula ya n kam chang hum yi ya akhiri ai fasi de kam chola di chig gi awa tiniri kam cha dir gi sam chang hum ke iska fm
1: akhiri ama ko 4 minute jinge kho xka fm ki buri eshwara ma tera marat berahum Mushim komisare sema jere jaoji amanda kama mahoti tobakhale kwa mai kama dlanga komisi

Hey, Gunquena, Metropolitan Municipality, Nutu, Queji, Johannesburg, Chuane, Ekruleni, Tango, Tam Dimbapira, Ango, Quaqua te Ode, Jauka, Gwing, Kuro, Kushi, Mukunda, Kushiki, and Ango, He, Saki, Quanagat, Antia Political Party, Jikaji, Awina Quate, and Municipality, Jikim. Kuroko Commission, we can say, Sikabori Garaquin, Quate, Kaequating, Gohana, Nata. Party tema de kwena o tsenju kha ho e tso mbere wa centurion ke jaro tire ta no ofe ke ana nga de kwa no 50% a gana nge jao da tin kwena ana o tsae he na jao nga o di a tse se ka ana gwa tim ana a kra ti kha si no 24 days de ge o nga o di a gana wo gwa tin tam a ka jing special ge ku jing go mukunda koro ko si u november ngite go si u he yenan tuna September ka khoresena gwema khe khwena ngo special e korokwiki we ogwena ngo ncin khwena ngo chenja ngo gwedina we oroko ngo ahe onja oiki sinya khwena ta khono cun khwen ta mahano doroma e gwena ngo ncin jao tsudi ahie khona bori kha khwena ta khono khwena anci a koroko tsiki khan a darshena nga ki te gubenam o a koroko aninja sai mama bolo ika tsika bori gara khwen she Ufika si tsumbre wa centurion ke kae kwa tika a go a swere tim Boris u gerwem Drik a kwe kwa kae li tsaki kapsa flak ta ani ja sheko ka o tsong go itim Polisa ku ya makoma FC Van Wyk nga di sino gana ya wa di gwana o ga amboronga e nya ti kwe a no polisa na go ti yo kwe ti go a kwe a tia te di khao e di o houtu o ga o ga ta si we ti kim 500 meter size a ke tshwese nungo tswe ka kwe di tshoro a ata ga tlao tswiti a shuri na ting ta hono a makunsa tshwese no dri ka khoma wo se na tim fan ve ke nga de se no se sa ku di tse hi di di ke shuri na ti se no a dri kwe tloko ka a hutu ke nwe yo go a hutu ke nwa ti kwe a a tlo a karo ti tam ka ta ho go a mkhoma a ra go kya ti ma gwa na gya we tim tin ir sorry ak iri borisi o khere o khaya a he tu bori khabana ha te ke ke sa ngi tsama tin ire ama go yom

0: Mata tu yang kerana dia mendap mencan di kuat tak ya.
1: Amano, amango, ni ye kai kana ma kai acho tahinpa. Hatu mencan am hatu kita hink em ata. Go jang go ang ni umi hai kita tahin cakama macam go mau ainu. Am homa, ama ham dia coro hin hahama. Kuana ma em ki jo ma ah ta ata kaum ma jam kren ki ah ngam ta na ma am
0: ten kuma cha komben kuma
1: tie kuma ngam ho eno ngam dipumba eno jam

0: di tangwa ma ke cha mo cha in shwe go tswa di ga ya shwe go jole na ka ka go tswa di ga kwa nam ka am ka te am ki a ta tswa tswa te kwa go kuli na he go kuli kwa nam ka nem ki hambe a ta go kuli hambe ukuli che mukuli nika tin he kunku ukuli te no aka tete hama kunku ukuli mahambe che mukuli ma cha ukuli cha cha ma konta no cha chinde ji alo kwa cha ya ta kona oka cha ya no halo ta kona te kwa am ho ma unwa kwa ta kwa kunika cha shi tsonga tata kho kwa ya kana ta kho tsangwana o ama cha nwi ta a ta ke mo ta am ke hum cha a te te ama ne ka di ma ti mo a te ke ma ke ke le cha ta kho chi twa shi a ho ka te no twa ma ta kho shi ho he ti ta ma ha tinge ti ta kho kwa nam ka ne ka an te te li an te te an kwa na ve an te te ha ma che ka ka la te te gwen kwa twa kwa ka ka ma ko no ka e ya ho ta ni ta na twa ja ka ke wa te an te ti ma ye le ho no ka ka ka la ho ha mo tong ji ya no ya kung sha tong tam no cho pi ka tang ka te cho a ta ka te ta am am te te am an che ka ka la te te cha la o ka kung a te ku kung sha am o ka kung ka o gi ma ka wa te mu ko ma ka o a ta te te ne ma han be gi ma ka o ko ma in ki ma gi ma ka o gi ma ma ki te ne ki gi ma te a gi ji in ko ku ji a ji e ji em ku ko ma cha la ka o ha kwa i ka la kwa te kwa kung di ma ti a cha nge ka ta te ho a ho e te te li ha
1: ka ngu am di pa ti m kwa na ka mo ka hong ti ma tinta tinta shen o kam ti iye te kre
0: gwa am ra bi m pa ti m ha ma gwa am ka am ki te kwa ki te a lo ha veng du ka o te a o ta he veng ma ka di m ki ma ki a o ma ti pa tem ki cha mo wa chen ko ku ni he ti a he nge en kha mangandi ta a ta ko mo wa ko ko ku no am ki ma ki cha mo a gu ni ha mangandi le ne he ti ngu he ta du shi m ki te te ha ve a ta a ta a ta te te
1: okay tan te ma lo a kha chan tswa cha me ta ko mo te ji no a kha kha tswa ko bo ri tswa ta mo ta
0: ya
1: mm ko ka ka na hela a ka ga ma a go ya tena swere ma tirta
0: ya ana a go we shi a ma ma ya ta swere ma ti a ka shi a ha ta swere ti ma a ta a ta a
1: okay
0: ka ri ti a ka ra ta ti ko ma ti nge u ko ka i no a ho ji ta ma ti shi u ku ri no a ku ta ma ha i no ho ka te ko ma go na ta ki che ka le je ho le ta a ta
1: okay
0: ya
1: iso
2: kwedo we te ka ho ke ya ho ta ka n kara kya ede te mu wo te sa ho ma te ke nge ho ta te ka ba na ka ba ho go le ka ka ndo te ku e te te nge bi mu wo ko a yi ji do a ji ta ku ya na ku ta ho se ko ku mo te ko ha ko ku ri ya to te dara x ka te u kya ke u te ko mo ko he te kya e kara ka e kwa ko he no te u te na te bori je te ko mo ko he x ka fm Ayete un gongoro.

0: ka jala ti thoi ka ju thoki sa banga nawa ti thoi sa ti thoki singa banga qai daga ka ba ti ge nga ugitu ya kha cha ti dima kuna nga wa mkochi sumu nga fasi ke ko ma nga kan mi tali sing nti ma kama lu ngi sa rabbe ga ngati sumu ma lu ngi sa ni ge dage gama ga sa amti vundulo ma lu ngi sa ni ge dage ti thoki ngi gam nawa ye banga qai nawa wa kha ki a ba ti thoi jala sing kamui kalmui gama te wa ki ti ke e wa ti ali ga sing Chika kwe kala tuwa gaya wuna. Nge saa te kuwa ki vundela. Ki ka gaya kama kwa sika tingandu. Panyla wa wuna gruchin. Ya wuna chitua e. Nau ki kwa ya. Ya wuna kwa saa. Kewa galama galama kaka. Lika luka siki wuzala kaka mel. Dame nunga. Dibi ngo tia chu. Taka ki kuni saa. Mi tali simke kangu de kong. Ti sumu de kong. Ki chike kam ki lungu saa. Rabega kati sumu. Te kamko kamko dawa kane. Tinyan kwa utuwa chuto. Hea saa chiki singe. Ya wuna kam. Ma katu. Ta kam dawa. Ta ya tam ki tiga ki una tam tum mi dawa peter amajala
1: moro tunga igwe moro mi tale sing kang ma gyat un hale ta ka ka na de ke mtima ka ki kwa khya du jo ta ale to se che ko ha hm tunga igwe ta ma sing kwa ka ku ka mi wana ka me ngri diwa i ta ito tro sila ta kang khama ng ora ma sti de ng ta di ta wa tunga igwe da se ka ma ng tunga
0: ma jo khama ko mi dawa peter ta ba kang mo ku sa ki a chi ami him chata kangu a tigi singita nege tam humi da waga ge tigda mi studio nun tama jwe kama kuti nga ge tiami
1: moro tonga igwe tonga am tikla kle sami di kawala nga
0: ya mi ka nga tama tonga mcha talishin kwa sa lalu wadu sa oya tu nge ama gya da wadi ma mnui ke a kwa o an nge ya tam nga atu ucha
1: kazala tonga igwe tisa gala watisa nga kama kwe ka wati ma nga tae ima jala mi talisin ina kote kosa juti tiang.
0: Ka jala ka waki ka tisa jala sin, cha ngun, kaya kondu ki ka, tige jwa dusa a gani kuna.
1: A tonga igwe, mi ngunta ni kwe kama tikonga mati chika gani nga kagala.
0: Ka jala ka wone nga tonga, cha ngun ka, tam nga tuta nga waka tatung. Mi talisin ni kote u kosa lalu, ka wa chimbu, te ka wati jala sin ki ka watu, be plan ya kwa chikwa nwa ita gia, tu gomsi, ke mgu cha kwe ato do sinya, vini gama ni kwa, nga pala pala ita kwa mani ya kwa. Kakwa nguwa ti kwa nga o ya kaki kwa tuwa zigu kati amge saa ti kati sumugi kwa kwa ta kunga pala pala kwa nguwa higia kwa. Mitali sin masin itaka mako un ta ima ki wuna kika ame kwa in. Kwa wantulu kabia sin ya pala pala kati kwa ya du tsa itani kwa hige ti kwa ge sin itali sin itaka ya ti kwa igam kai pa nga wa i onunuka jwa yi wa frindle nga wa itu du gam kai. Macho kama kumi dawa Peter kati genga wake sike mnawa mige kuma nga hege ye kwa chuo. Metalasi makama te kagi sanga achi sumu nga mamage kagi kuma nga ta makama te yasin ta sa ngiti gege guwa kwege gani kuna.
1: Kwa kwa nga nge mitunga igwe ta sike mankame sike mankame sike mankame kia sike mankame kama kwe ta ito dusila metalasi na temdona kwa sike mankame.
0: Peter hii metalasi nge chuo kakia waka nga mutu kanya wiki porofama kaya kaya wa te ito dusila mdewa sanga mnui. Ndiwita wano kiyo program kiya mvubani wa ketidi nga nga chamka kano wako kumanyo te itodo sila katimdiwa singa kwe da tedige kam yepa nyo ama kwe ngang

0: FM 107 owe download nege tsamme nege kama go tsaka 56 minutes jete nge karma go tam am o tsam ke ajite a jan ko je tswa nge u tswa tsiya ma go ta ko a karma ten tsiya te jan ta kun ka tvete a borim ji a nga mana go ta ko kun ka ta ta kun te a swere ma ta go di tango vete a bori jete ya a karma go ta ko mu karma ti te mu a sena ko kuma a sena ko kama a sena ko un dom sena ko ta ko kai kai ya ga yesu yi sen ka kona jim am oka ma kha a je mo wati kwa khanu tsan tsunsa hasar ku tsan tsunsa kya ko aita to di u kai ka to di radio ndete to an ka di dangwa to wo to to ndoro hambe tsua ata kha di radio a ke ke ko ta ko ke tsa mte ka di a u kem ka khata sino u ke tsa di kwa in ka khata ma tsam ji kona ji tonde ta a tsam aba se data ya tsitso man jo ka te de matiri ya no duks nduve ka ko te tsai ko tsai ku de ding is ka tot on kara ya go taga
1: here. Yeah, figure man, Russian man, Russian man.

Wasran. Presiden yang hecik di giap aku satu Taiwan. Sungki so Lucy kang he acik di giang hok uyan kaleman nga ke orang sasi. Ai gani kuna ke malitin kang giap wa 12 million randi ai malitin nga sesian kang giap kam sung uan. Tsunala ai jangku ai gani kuna o kam kag di gi kag kaya kwen. Kaya kwen kang agan ngau si ngu yang acon ngi diwi ta giap kam kam ngu sung u kam acha acon ngu kang giap acik di giang hok ini. Federasi kang hi khawit tamni gi aku yang khalman ngan te ke 15 de aka jangu ka kang gi awan ngol ngun aka wan kang hi agi a khamsung te ke gani khuna ko ang to jig gi kang ho kun sa ka hi gi a khamsung o ka e ke ku hm kang hi to jig gi chu ke hana u ka e ka hi gi awan aka ka hm e gani khuna kan ngosi kang higya khamso ga eke vikko mak o ya sig de gechu ko kha ko sato ai gani khunan ya sig de gya irste ai ak yang president mike sigange yang he khawit tamani kal man nga sig de gya na bu ai gani khunan kang he sing agya khamso wa vikko makang aga chongan

na uza kitifa kubundi jikwere tingo kana uchwe njingo shia kukwe na uji ukahe eme. Ata hise na hunu ngo ni kwa raho kweko satu sidi nyamuka kionipa presidente di ango Mike Singange ngo kaeja kuwe na tingo am eye fagbonde na hawu se am a kwa raho hikim. A kazi speciale khe ko hisa kya ten khwena ngo nyama ko November king tseu khe ku kwa go ita siwe ene ntona September ka tlhware sena go ema speciale khe ku je we ogun khwena ngin khwen kwe khwena ta hono ngin khwena ngo jauji a tseu ko je hiya kona bori kha khwena ta hono a ngi khe e sika ngo han u garsena inga ke te go be khwena o makoroko anenja sai mama bolo ka tsika bori gara kwen chete tsai kwa tika shwere ti a go a o fie ka si tsumbre wa centurion ko si kim bori si u khirwem dri di kwen o ha dak ena ke troko an ho tu kun di ta en tin da o si tsu si tarka static o ska bori ka kwa ta kim mukunda si de department de ho tu di kuya makwe a una tb ngo se nqa de sino o tan kwena ngo tsui kha tsika mkwetam ni mboroga he kwa matam jika hise na da nung o tan kwena akoma ae kwe nukwa ata ngu ahutu iki yo ka hakunga kha hotam bingose nga disintoro kukuru kwe atunga tabe nu amboroga esesa hede tam tin iribori si ukhere okhae ahe hawana kakul bori ete kekegu ekao kama 12 ire kama kuyom.

0: by side.
1: Lita akhangqami ke bhola.
2: Mo tabeti ngiyayikade ke a.
3: He debe ikhangqoko la.
4: Brastepse huto ucwana ngokri.
3: Magonzela ke gqako la gqangqoko ngiyapaye ke lite mu. Inqwi oda ngisase akhwi.
4: Tabe ndewe cha yakhwa. Tabe ndewe yanya. Ndewe kinge yakhwa tabe.
2: Pake tsholami.
4: Apota go tabe kununa go go tipota go nge ya go shanyeta a thunga
5: ntima khale ke owa
3: pa ke khuya ya ike jula ya
5: te mana wa ka ntebe ta ga ku ba ngwa kho ke ga tin ka he mo we ke khuya ntebe ke ga kwa ngwa
3: maka ngbe ngtsika ngma ngane ngtsika ang
5: ta ngwa go mi mo tene shun de o shi in a ke ke tin ga ke lan ga samkuji icha icha kushina no tabia kwaku ngakwang
4: tamata kushititi akwa tibengana a
5: tagama nege wata pawa julaya chimenda ba cha thung cha ung makala tun jiliga athuchi chileta mo chim thung
2: ah mama tisiya te
3: samkumzi samkumzi kana nega akomi tage miwa kwa nchika ang a a
4: kuika kwa erti abete ua Jamahano ti kwiha tsoa tia kia atra Joyce ki awasa Nkao ti ndi ukon Ti nga atan shwe Joyce tsoa ti tia ngwe kwa ti shomuha ma emumbe Brastepsi ntahin cha tia tsuhuta ma nga yanata Brastepsi ndi ukwara cha tia koo yanata Ti kwana cheta tamka ina nyiki wukirita
3: Magia kangunche ka pangamu hana a Kaan awa mo kasima kwen ama Aktoke choke ngu Homi ngu ikulita utoha ngu Ta ngu di ukwa wa Adano kakit ama nye Mumche man amtua
4: Tabia ti ngam titi eye tsoa kwa Ay didi shi ya khwae na yere khwae
0: Side by side
6: Imangi achi khosa mi batata aswang twa kana tsangu amwa tsaka ngi alika kola ngi achi kola chika do fa achi khosa mi imangi
1: ha ka jalam te ka sema ke ofa mi chi pangi magbita ka ga khwasa ke batata swang
3: Ikonga kame mo khotsing ngong ho i mare kha tsi khoeng ho tong no mi tho da mi ke ma tsi ngi ngabe ngi ta me ki um kang ki tsu kona kang
6: tsola tsola ta ma je a
3: i mangi ki skola ki pang ki ki tru ka apanga jela ya skola ki pang ki tsang ki ga be ga la i ya ke o ta ke ga wa to drink man hal ki klas ni
6: ka wa tsi jela ka ki ngi ha mi ki ka
3: ta so ya na tir ve dis ka plek pente mahunta ya khwatsi ki tsu tru jela ta ma ng ta ki ya pren ngwa ya o ke wa tlaseng ya kankhunwa go baibona bona wona longsa ke pona longsa ka ngala thota gaming ndo matra ale nka
6: awa manere jala eke kunju tange tike juke nga
3: ya magia kwang
6: ya ga tani ga tinuka o ta magia tinuka tu tang kunwa ba yao
3: a a tinuka ma tu tang nga kula ta mateng nge mateng ama
6: a ma tik de kolo kota kon ghaya ya
3: ka jala kankhunin khum
6: manere mo kwetu tinu magge ka he atu tisa a manere mo kwetu tinu ge ke ma tu tisa a
3: Tada de semi gai.
6: Manere mkwetu. Veka mage hunta dawa nge chinja eta kwa chingu ge. Ta chingu makhale kenka kwa skola kona diga ma chingu ge wo.
3: Ah ah. Chila suyum haka makuwa nga hinga waya.
6: Mage singa ge chingu ge ewa kakuwa nga ya kwa kwa kwa ya hum.
3: Taka lama ka amia wo.
6: Aha mage he chingu ge eka hange kwa ya kanga nge kulu nga.
3: Hai kau jangan ni kan engkau dewi cuma lili mana kak aku itu ada nak kacau tak kamu ni kan kahai mak kan ngah ikut aku ngah itu mak kan cuci kahai engkau masih kita tahu ya mak tuan ni kan mak lagi kamu tua lah
6: mana rumah kau tu cingu wala gajian kahai tak ah oh tak bagi cingu mana rumah kau tu cingu mak gajian kahai oh
1: mukau tu
3: imangge alangmu mih kau din harga jece kan harga cingu jece engkau ke apa pun ngawat yang di kuas sekolah kak aku itu ngawat kau ya sekolah mikau dekat ada di udah atlas juga ni longsa
1: kawaci jalan makula wa
6: kan nege galagi oh aku lagi ganwa cipang wisi si ku kaya yang ngui dak wagi mukut sama sekolah kak kawaci dah ngui wisi si kang ngah ngui dak wagi yunga
3: makula mau tak singa ke sekolah kona imange
1: tak kamu le wat itan tak ke makadui kak kaya al longsa sekolah iki kadang wa
6: Migame le zanga makwa konkwa a.
1: Mte. Batata la ata aka komesela kan swanya.
6: Imangi, batata la ata komesela swan.
1: Ah, mikwa swan batata la mtima anqa iqo fire.
6: Imangi mtima kalang. Takimi ngwe swan batata la, ti swan batata.
7: a tia hua ma tik an di ya khatan aya ka ya kai kwe se te khata i kwe ya khawa ko hurupu na se te kai kwate jo kha twa ka na as na khatare
5: aha san na khen dum tuan ta kan ne ka sa khan ga chu shi de ya ya shin khan ga je shin a i ge a na na de du ti shi mu ge ke shi gi san du ka ge o i kin ka
7: o a ta na tsa ka ve i ka a kwe khata ni
5: Ya go go ka to tro de khang ya ge khang a thabi ya ge ya ya ge ke wana khui ta sam ku ji to ti kani kan ya khamya ta ga na chu ka lang ma go ya ya ka kwa ga khui ya ya ba ka kwa ga khui
7: he nda we he se na ta ti o he na ta
5: de a mang go ga wa thin a ga ga ngo ne kwa chin a kwa ta ta ngai de be ta ngang ma si ga ngang ma ga a ya chin ga sa ga ngai ya chin ta ga tu nda ku la Tachanta, yambago koko nguwa ka wushi take onchaba tuan take Ndum tuan ka wushi ngwa koko ngumkara hei ki Khongi chana Ngui mehe ka ki ka wushi ake ngam tuan
7: Hei, ama khuta tsaka ta nga te khamkwe a khuta ngam Kan tsaka di kungwa ama
5: Ya kawa chinko onchala nga tanga tanga la ake cha
7: Ah, veti korona ko unwa hewe tsaka di mkako
5: He hangulam te
0: Side by side.
4: Anke ga wo korokor sen a khadi twa di tsubu a la khadi twa di khashonte tia o kha korwa ke khadi twa a chaka karachi yetebe la chaka karakunwa tebe national khashonte skakal board kona khati dango a khaki mutse shika ngo kha tsai kuta mutashi na khwae jo kona jo kha u mborongaji okorokoro senji a kwara na maha a nungi national khashonted skakel board kona department van khashonted kona di khaki tema te kha a bakha ai kona ta khaki jero jero ki no ach trapul no 29 trapul nige mavenu WhatsApp ki boria khacharo no numero he 06 00 123 456 dako aki khatai ku ngashin tashina ko ana kwa hecho kona tswa

Yakals dan swa moso nga ang seg ngam ke muling wala komte ke tini kawa inan fiartak manita ki kong ke Radio XK FM sipusi mula kita komte ke wala ki kam ya ehe mga fitika nga wa mko program ke gaad donar dakha ya mkia chong ya nge a juabunga ke wuling wami ilmiya ritzlim anji kam ge sun kwa chi mu sing ngi to kwa dry kama kwe obet ndani ke ya program ya ki ka ka wuchi ge ge ge hana om ke chi mu sing ki ki chong a chi mu sing ngi to kwa mke wala kha ge kamem ge ang ngi ka wisi si mu ku ge ka wi ten ang dang chi mu sing wala kwa mang ge chi ga ku sila mu ha fi ti ka ngwa ko de me ka program mu ku ge ka ku ang wa gang a ti ge ka wala chi ge ge a kama yalf iri mhora kama program yang ke khawsim wole wa yalfu mchit bege ta khay agawa journal a program ka khisi kantini giha u khamam ke program ka chang ka musi agya u kham ke vilung sa duni kuna mtini atwisa muku ge ka kusa wole sila ta khigita a ngwa mko program atige kam chit bege a kham ko khosi program ya ge kom ke Varisan mood viet a program che bunga che sha tungking hai chimu sila a dawangwa kang agya kom ke simalam chal gum angwa wa national farm health and safety aya simanu muha chi samku ge ga kon hi wa khwem ki ka a ukhama program la ga chon muku ge ga ale gaba mukhama ge kon ke radio XKFM muha chi samku ge ga sam kaika anu kaum ki ga kam sma magita wa jwe kamu ga bunga wa sim a fiti kamu ku giga gu si ga ma ka wala si atiki masim ko ka si wala igita si kamu ngami a elimi ritli na wali atiki masim meta ka gani ko nen gita a no ko muku ku chu gu an no program hum na hum magi ko game ki kong matine atwisa muku giga gu ko wa bunga tayam simu si magu an no program ki gani gita asa vita ta jura chik digresa ko program akalutom ke wala musnga ke ya chon

The caro wa moso nga msiage nga mke mmuli wala gita komtike tine kama nikhin fiertag monitage konke radio xkfm simusi wala gita komtike kem tine chwag nga mko program ta mgita sun teke ke chitkoy nghi ka sasa doko ge akala utu ikung gita gya mke kwanta kwe tamkoy Chitkoyin sika gi akala utuwa iye mbangu, hiye pontes, mbambo, hiye misia, msondag, ka manjaro, hiye moholodi, iye manjolo, es tiputa, yao kambinda, a duartu, es verstrezen, es victor, petru, pie mukilenge, es ndumba, A kahale, hie makina, ia tibenda, a kasanga, tie msese, sie mkoso, es dis, tike zet kambinda. Wa chitkwe nghe kaa sasa doko age akala utuwa kliniki kuna. Yi ngege sae kusun, ugea kliniki kuna van sasa doko geta atu sing yi. Wa ngmi ngege miki konghima atu isa bunga muku giga kwe konghini wa. Kana kwa ti mtine chu ag nga kwa mko program. Gisa matine gi kwa ti gami gi wali matine atwisa mku giga kwe kwa nga wabunga. Simusi ngira nga wa mko program ki gang. Mgeta asa fita. Tadura ti gigra sa kwe program. Akalu to mke mwula kumsa nga mke ya chwa

0: Cheers, man.
1: Makaji amosong ege ngamke woli wala gida kwamte ke tine kwa achen 50 minute ke konke radio XKFM chimusi mola gida kwamte ke tanspam ke minute adanta on kama mola ngin kwa chigde hewa yalf iriki wi kawala chigde ge ang a uha yalfu chimbu la gida kwamte ke mchigde akama ko program ni yagya kom ke journal program ka khisi kantene an ho kan wa ke vilunga sagani khunam tene athwisa mukuchi gige ka kwe sa program laka chang wala si ngita kwa angwa program ke dang mage ta asa fitam ta wala chi gakham chi gigra sa ko he program no ma chi ge ge he a kal utwam tabunga mtene toka qulu ke dewi hewa khrat r glitter sim gumakam si a kalatwi panin nawai ge ngia skola kunam i kaitaya o musor khong gumakam dewi si ge ngia skola kunam van duma agita o dewi ai foto kam kan dewi si si panin nawai gumai u hanekis trochi nawai skola chisen yi ne qoisun tu tru giga ke o maga e gan maga e gan ma u maga e ka tu tru ka sakula ma ban guma dewe fotu kama do ke sikage aka ke guma fredag di 18 de september ta kete on sorho ke dewe guma tia skola kuna din wakhrat er kleter si guma gen gya skola kuna hun si chi kupula i chi kupulo hun wa ka ngege gemi ki ko ngema athwisa bunga muku gi ka kwa ni wa gita kom kem gita agum angwa mko program ka wala chi gge angam awa yalf iri chi gge ta sa ko program ngi ma chi gge ge he a kala utwam hum

0: Victory wa musul nga msigi nga mke mmuli wala kita komtike yao fikwa 16 manita ke kumke radio xka fm wala kita kom ke chimusi wala kita mimgi gawa mko program nga kia kom ke journal program muku giga sa kangusi ke kagia ukam ke chimakagi u akali dewe nga vilungi sagnani kuna anji kam ge sang kwa ka gi ta kom te gi ke smana wa last smanu ye de gi chu ag mi anga wa e de har te kwartal school vi lungi sam van school gi ta am ta di ta u ak ya wi ka last kwartal ke nu nu ti de hwa october ya wa tachi musingi chonu deweti ni gidan khoda lang fakansi a chonu ko de gi dui a totro ge a sangba mugu ge gadi ga chi ga skola ke october chonu kulat ek agang gidan hiri ka khaba chim bola kha kwa wa de wi ai last exam ye ge ko akala utui thon a chu fasiwa ye ge kwa wa mark of break ka da ba to tu ge ge ko da ba gita a trazala tamge ta ngiti ke skola vilungi sagira thora gui kama khasio ke kana dawa akwa ke ka chwang khalien te ta ehe dawa ge awana chimushingi chwang he awuzela ya mukugi ka lungi sam wachiga ge khwasa thamo khinga ga thuku ga chwang wana anji kam ge ngai kwa skola vilungi sam kwa lungi sam ke chi khisi ke gumana guma o ka ha atene ge awuzela mukugi ka kwe khanga e ka ge ka kwe ko khanga akhuku ga chwang chiba he arag betroka ke kangusi ga gya utama vilungi sagani kona geta kwa sun agita lungi sa kula ke chikri agita bietar first time u mchi ngama si gita kwa ke vilungi sa wa gumana guman oge koko aga sapi vilungi sa a nga ingu mamcha gita kwa ngay wa a he ke kemge kwa sa ke vilungi sa gita kota baya belangar ka rol ya ge angwa kanisi kwa a kwa ke kachwa ngu agita bietar first time u waram gita ngay tiki kam kwa afitika ngawa skola ke kwa kliter si dewe mhiji gling kula ka alchik de gita kwa lungi sa thali jeng aga musa uwa alungi sa thali jeng aga ka tanga ka ghala ka kwa ka lungi sa ka muku giga kwe first time u sa anhe u ka krisi khalien te tea e agi awana yang wachike gumana guman ogtini gihe a kwa sa unga wake kama chimba ehe angbatu a vilungi samuku ge go te aga ngandi kama lungis kama a wa vikwama aga ge ga go chungwa utu wanchon der vilungi sa chi khisi ka kang ge thoda ko kang khama khoya muku ge ka sing ko em ge he gama a ko first tan chi ge ga go kang wa a gamsin na gamsin khanu chi ge ta chwa a gang ta muku ge ka tanga khanu la ga sang hom chi ma khanu ge ta ang aktuwa a san hai u khanu tun ge ta chwa a gang ta ang na sing unetra ta kula ga ngai ma ga ge ha ga ba ang ngai ta mazi skola vilungi sa yang ta ge ta ngum khama ga amke chi msu su ka chi chi ga ang kang ni hem ge te ko yu yang ngwa ke kana kam na kam aga khwa ke ka chwang ta vilungi sa ge ta ngum khama ga amke ka chi ga amke a yu ya kwam khwa ke kana kam na kam ga khwa ga chwang dewi ge a khwa skola mu ku ge ka ko lungi sa chimba e da wa ma ge u amana skola ka ma ge a vilungi sa mu ku ge ka ko te a ga ngandi ka ma ge a wa vi ko ma ka ge ka un wa utu chimbala dawala ge ta ngum khama khama ko ta ya tse ke ka khisi ka ge a u khama khwa ka ga chwang chimusila khaba amuni tse ka ban a ge ta nit ka ge ta ke lungi sa a ge ta ge a self vertrouwen ke chimusila ge chwang ban akula akwa toifal a tse akula toifal a he a toifal a tse muku ge ka ngum to chi ka kwa khwenga ba sati sa ge tisa da ga tu ka anvortika akwa khwenga ba ka te ga a chikang ula ma da ke ta ba chikang da si asimi ofu ula chikang ma nga chi dule ta chi dule sa tisa chi dule ma ka gira ga nga a ngwa toi fula ta tamazi chimbo la he asen ga ge self tra wala ge thali ga ge lu sa ge vilu ge sa ga ge lu sa chi si si ge ta akama a abiter first tan u kang eng ke ha u khama vilungi sa a yagdani khona ka wa chi ke ge thoda wa chi khama khwe ke wala wisi sim ge kwa ka ke mthwa gim ge ga yua ka chwang he ke tskim ge ang wa utu a mthoku aga chwang ge ta sung ka wa chi ge thoku khama khwe se u ke ga wala wisi sim ku ta e Ungkam dewe, faram dewe tetos. Ungkam dewe ke cium ha batua. Dewe cium ferbieter uam. Itu kok enggak cuan. Van kita hey, akikle kisi. Tua ke wana kaliente te wa vilungisan awa. Tetetda in kogi gege wana kaliente ta vilungisawa. Tang lemang tini gete wana kaliente ta gege te gnuya. Ta mistake am gege o. Mkha tua diwika gika oka dewe. Khatene kam khadang ing ing khatene o mistake ing ing van dawa gengwa wa skola geta gya baye khuye kans muku gika dun khut ke skola ka for der better as dawa ing at da skola gi nga tsu van dawa nga wa skola ya geta ng ya tukom splanang sing ya geta o better beslit nyemang ya gya o khama ya toko aga tsu ng as dawa ng nga tsu muku gika kwe tsu sing yu ka wisisi ka ka ng dawa ngon kwa skola atwisa ka kisi ki ba onwe da khati ki etik de kwa dawa kwa kwa ke ka chwa ngon ka ngwi u ka ke kum u kum u ke huge kwa konga wa okwa dawa ngon kwa skola gita gya ya ayetu kum splana ya gita gya ya kya ngan nka nge matungi ka ma u mana skola ma u gawa mchi vikuwa ma ke wa mchi gandhi ki mska mso kwen ngon kwen as dawa ngi ngat u dawa ngi ngat u ti kisi kaki da skola nge kula kaki ferluar kama kwechi kisi ye ferluar ya tukum splanang sing hun ya unka gike nina wa ki kuwa kula tamo ku gika vindika kam dewe tuwa uoka yi kawe si wang uwa skola ka gika nga chu understand u mdewe mga mdewe ay gam sing sing mtima mdewe gita anwida kama ku gika kwe kik nga dewe kadawa gika guluta ya koku vana kongwa gika guluta ya nae ta gita tena guluta akata ita chabisi si van ko ehe agi gike ngulita wa apani nga wa an mudak dawan dawa kagde tong a level akhe la ka ngan dewe ayi chukwa sa heke yi understand ng muku gika nga a gira tura ko kama kwa seo gechi mo singi chwa ngan kam ha tunke dewe kam kwewe jala sa muku gika wa kukang uwa ka kisi gike akala utuwa yi kukul aga chwa ngan ka afitika nga wa dewe ntuta hun ke sun chimam dewe gita anwi da kha yi tro ke ka chwang o kwa chang hete ne sikwa chwa dewe ntuta sing ki skola khuna na tam te ne kha dewe wa khrat ni khas ai ke ka sing si si na ke ka to skola khuna ka ngau si ke u khama a ka da wa ka a ka ka a beslet ni mang agya o akwasa na wa da wa ke ya koko aga chwang ka gita wa skola faka ke dawa anwi da khala muku gika lungisa ke gumana guma oka u akwasa nga ga koko aga chwang muku gika de ko gya jango mala ka kala ka gika sang u ka khisi agita o ka dawa ki better bislet niman ya akwasa dawa ki gumana guma o ka ga gita kom ke chimbu sinki chwang de we gita thota kwa anwi da khama ko understanding hekem kwasa muku gika hana u sama verkan kama tiki gikwa techa ewa tike gang tamazi mkoka ko singa wa adaba anga chuda nga singa wa adaba nga wa skola tamazi tike giha ankhan aktokwa gika rugby troka aktokwa kwa aktokwa nguwali la kake an e kawa kwa ehe adewe kika sing kisi gikwa ofuti van tiki singe gitini kwa nwidaka andak tamazi tuwa gika nga kake andak kantin watski kwa o khulu dewe ay kansan ta even khawe da wa ngwa tunke ya gulita atika ngya watu wa koko ya gya sun ke mitlita a kwa ito da ngwole la ngwa yin ege tika ng kula ka ng mgeta kwa senti kem dewe kwa farluwar belang da wa ngwa wa skola ta tika nini kalaga ng gata kulu wa kanda gumana guman o asin kwe da wa kong alo gya nga chu asika aprobier ka ngwa ya kwa ante kike mangu doge tu probier ta ito agi tu gamit gam tamak hing hong. Tam to ka o ka atisim dewe khamani ng hong ka nagu kawaya ngale. Dewe yin ka panin ngawe yin ka gin hika wisi sige ka gwit in aga ng ka yango agi ta wa chi kwa ehe gumana guman o dewe tine a kwasa a kata ke ta a kwasa a dawa. Wa kakul kumasi kam kong kwasa a timusing ma gumun ang program ke gang geta asa fitam ta durachi dirasa ko program tene akalu tuam ke mbola musnga ke Yachang.
1: Eska.

12 e xa mogwa X ka FM ki e karoga go keketena ti Maritzburg go bore shirama terama Madlanga komisie ko mata sino South Africa si o jereji ingo hona tin 7 days and di gya awo tamagano hona tin 70 days and di kwe ang tse si ka jereji ki ti tama Commissaris a jereji aoji akun ka a Samuel Tobagale e si ka komisie ke ke musupiete No amangar sin South Africa si ujere jikin kwe si ka 63% de karangye kwe na tiya na kwa itama. Topakale nga ta sinu usiki 243 ha jere jiti no 239 ha jikaji kwe si ka jao kaite no 4 ji an ngo kwa karati ngo ngomitem. Premier Mgauteng si uma panyaza le sufi nga de sinu kwe ama khana jao ka hoji akwe wa khwata Ngo mporonga ati eko hini ati kwe akwa kiamai kohoisa Ngo nyeke kwe di choro aglako tui di an Yuli mkinyamai kekha ekrule ninja kumwa kwe hiti hikima Mwite kwa nutresika Ngo kwa kwa tru kwa na jipolisa njaoka atlo jitamano Aki jaoka egwe Nungesi mporonga eke choro an Glako e di an vila liza takti Tenga uwe boxbergeki sieko si uo senatamu Beaufort Vesi Municipality Central Karoo kwe nga arisin doropa si usha amburga jikun usha hasa ahwati ngo 500 mm pipe ta kom ango jawit

truth wa moso nga nghe sige ngam ke muli wala kom teke 12.36 mani teke konke radio XK FM chimusi mtene gire kwe chu a un angawa mprogram mke twisa muku giga saka krisim kantene mwage ngokan wa mke anji kam chal ngawa mnasionala kuwa ngu o plasi nga fela kaiti ki khason titi ansmanu kangosi ka gya kwa mke safety today success tomorrow kangosi gita aga kawisi si ke he mhang watu muku giga kwe uwa timu singi chwang ke he mahawa eke fela khafar al chima agi ngahi ke angwa panga ngawa tangke tuta kwe khafar leke kama kwe kwa mga angwa kwa mga msini ya ikuwa ngali khamchi hea o mistake ikama a ha ofu a gani ngui kama a kuma gawai ha kwe kum sisi katiti kaya tuta wa erenstak kama kwe agati ka ngus a kama kwa agi kwe ofu chule ka tka kama kwa angwe ke tingui ke he a kama kwa agi kwe ke ha ngui ke wikwa mamsu ke agi nungwa kwa matuta kwe khafar li kama kwe ta wole wisi sa agi kwa hafar sakte khamuku ke ka vindika kwe aga ngus a ofu vindika chiki duma na duma nguka kwe tuwa tetia a sogo sengkau ko sengke kakwi wa kangosi ke him tinin kwe ki sa mko program ang chimu sengke ki chuan chimu seng mchu agum ang mko program ki gang bunga mto ka luke dewi wa kleter si yi foto cukup la kama kan si gege kong a duma kam freida ha di 18 dem dewe kelkasung duma ong sorho ke adaba wa nekis ta cha skola kuna ya tutro ta atrochi ke skola chisan ta ingi bin maka e ofu nga ga maka e dewe duma cha skola hunchi chichi kupula yichi kupulo kanka wa skola nga ga wa kan higi gemi ki kong mitena athi sabunga muku gi ka koi kwang hi wa nana kwa che mitene chu ag nga kwa mko program sun nimna matene gi kwa gemi ki kong matene athi samku gi ka koi hana wa bunga ra chimsing magumi nga program gi gang geta sa fita ta dura chi gira sa koi program tene akalu tom ke ko ulang kum sa ke ya chang

Gagani Kunan, Kang he ya 209 diar tak ngi ya pangan he ya firi gi hun kalema nunga steni gi konene o jalan heteni gi ga o jala wa ya ki gani kuna kwa bofer ayi municipality ti kalema nunga ati gi da chwa kham sun u bu agan kulan o yin ki gi ka hana u bu gyang ya tege chinji agan ngawshi yi ti gi da chuge un angawa vi kwa mga gani kuna kwa ingi ya kamsu wa magela ke gani kuna kwa 500 mm ayu magela yi chikdi gira chuge hana ngsi ngie chu o jala uwa ti kang he chikdi gira ngu aga kuna ngu ya ang ako misala si singi ya kamsu wa dropa ya ang ay gani kuna kwa he sin chikdi gira chuge o jala kame gu kang aga kaisi ka ingi ya kale u magela ngawa ke gu aga gani kuna Fransa bat ya ang hegia wa municipalan ay tumina kao ki khamka ay dam kuna gyan ng yata ki dam tigda gira nga 100% de ki gani kuna kwa angka hegia wa brandwatch ay kuna nga wa ki hans refir ay gani kuna mangela hingga gyan ng dam cha ya ang gani kuna sinteni gda gira chigo jala hingga kungbo hintini uwan gani kuna kwa ang hego tigi kane uwa kan en mtang ay fasi Oleh angin cik di gia wa fiji ke halaman ngang agia ngang ya wa mifye aka kehi ka ang hising agia kamsung wa ngole ngang ke kau ya gdang ke agani kuna ka angka cik di gia ke cawa 720% den fiji ay ngole ngang tumina kau gia ngang ya tege kamsung aga ngawsi ke cik kwa ayi 2016 ka ang hising a cik di gia cik wana ngawa kehi ka ang ke kau ya gdang ke agani kunan kang he ikwa gi hm sing gi chu ge kham chowa tai kang aga chongan ti tai tai ai sis ta ka sing gi asang wa tai kang aga ni kuno kang ga chi gi thon ma lu kha ma khoen sing a gi gi ngale ka khoi ke thau ai fa fi chong ni ya ga yang khen kang he ti tai tai ai 107 in sis ta sing gi chu ge wanang ma wakan kham sing aga ngau si kang he ka tin chi gi ge chau kha ma khoya di wi ai jhem hen yi ng steni gi gi chu wanang ngawa kai kang aga gani kuna kang he gi ya wan me fi aga gan ol ng etmina ka hu gi ang ya tege tu chi aya ngawshi khale mang ga sing a gi ya un an ngawa gan hm teni gi kham sa un ngam hm de gi chu hana wa chi khoin gi gi ang kai kang aga gani kuna wam chang hm yi ng ya yeneri ai fa shi de gam chawla diwi chi gi ya wa twiri kham ta dira gi sa ang hm yi ng hiya kwe damwike iska FM.

0: ko a khamene te jinje ho ata tsam kha yera ho ate u jao shi morosani te ki ko ikote ke inja ko shano to se to ha go cham rebeten moyo no ti marats berego
1: kim je gya sa ti kim je program ya me gya o morosani a wa ki kala tum gan ti gi ma u tuan politika parti ai tuan gi hun a ti gi te ki kala khama ko parliament ai ngum ki khamsan gan ti gi awa khano hun gi America nga ki South Africa nga gani kunan kain kalama ngang sinchik di gie chukin ng yan. Departament ng ya uwa binalin saka nga gani kunan kawit tamani agya nga kama kwe un an nga wagan nga chik wakwa ngi hong kang higya kamsa wain agi permit aya gani kunan mku gie hong ng ya uwa gani kunan wanchik di gie wan indilan ay sintrim kunan ki khawtin yichik di gie da chwa un an nga wan. Sa program ay mong fasin. Sprambuka kang hei agia kam kama kui kang hei tig gian molis panigang gia australian ke petin aka gani kunan kang hei boka doka gigi molis kang hei gia australian aka gan hei gia kam kama kui kang aka gani kunan tekin sa wala diwi tig gia wa twiri kam jadi gia sang hamiye hiya kwe damwi ke iska fm
0: Si umur sani jauh si kita tiada boleh jek ayah ku cakap kita matik ang jite kisuri kita tu politik parti di parlimen dekuji tada tak kumuk voting ke si kavisa te ikuji Amerika sit Afrika kita karati jam di kumuk hasino departemen de bana lansa sake kue ngad si nikahem kue ang go permiti awor kare ham diunga kacungat di tamia ko kakiahe ti kue ang go khana kya ba gwenge khan ki khaw go asigyao nu ta ku chun khen lendela si u sendram ki khaw tenga kuwa tin a go khana kharo ko aga u go khata de sie ko wo go bore shwe go a sprang bok ka u go khaban ha tso ko wo kri he tui oro kha tu chi ka kwa australia se ai go da ti perth ki no bok ka se ko australia mu si u ka si ya khwa tim tsama tuwe ire tuwa de kwa khamur sane khere tswa kara tuwe re amno te khwedambore te koma gwenge

0: Kim cha wala ki chik di ya wali ngki drin di arta khmanita ngam di kawa ineri ke wali ngki SK FM. Tam cha tini gira klam cha program yang higya wa. Marusani ay wa ki wali ngta chik kocha sang gya klik lako program tini sikam ngami kawa mi revertin moyo ki chik di ki marit sumbere khun. Bunga yung gigin, Lukov aya kuna ke said ke frestati aya gani kunan kau aya tini chang kang he igi gani kuna gyan ya tiki kula chinji kang he gigi kas nga bunga ayin kalaman ngan bunga gya kamsang ta ke ti agan ngawsi kang he gi gani kuna kwa kang he gya kali u ekonomi ayin kama nga gwe viko man aga chimbo gigi ka chuhanan tini kula yi gani kunan Lukov ayi gani kuna ke dropa maya ang hechik di gya gani kuna kwa ngya wan di chameng ayi plus laka municipality ti yang hechik kwa ayi fiar tak desende di gya ng statu yang ayakunan apikal fisahe gya ng ya uka krisin
1: in irihe am dako firender tak manita jingye kwa XK FM ki kung sa atwa ite guyahano te khabana kaya gwa mkote uborizu kwa ak enja kung sa
2: anvoner se alak

Tube ire tama go a XK FM ke e ka roga go keketena di Maritzburg bo re shore mate ram. Premiri Mgauteng Shuma pa yanza le sufi nga da sino khana an khom kara jawa gwe mboronga jeti e hiye te kwe a go nyege di ga kwe a yulim kinya maik e kha e kurileni ke o khati a kwa kya mashama kwa go jitama khana go tsho go ditlogana jao ka gwe nung e kwa maika villa liza ta ki te nga o e boxberg ke ga kwe nyege ka kwe si chure weita le sufi anga o darana ta ta ku nga da sino Hanango TFA kamara ji atsui kiti jita mahante jao karako mungo gwe nata akwe heshi owe kungwa tiri tam. Madlanga komisi e komata sini South Africa si ujere ji ngo honetin sieba deisende di kwe atle utati tamahangite shika honetin sieba ntak deisende kwe a ngo jere ki ho hui hii te klim. Komisari si ajere di jao akunka kwe a Samuel Tobakhale ngo komisi eki temusupina tam. Among others in South Africa, she would jerejin, classic adren, 60% in yet, where he, no, she keep 203 fear taha jerejiti, no, 209 tahajijao kaiti, go for jiguanaha, go tiko chekai kukwa kwaiti kim. Before investments, palitati, central Karoo, queen others in the Doropa, she usha, Mburga jihasa, whati, go 500 millimeter pipe in kiao kum, go chekara huiti kim. Ngo e sinyam oki an kom di barang a kwa a doropa si u peipi ji ate kwa kwa nahi ni municipality ti manda kwe a Frans Sabat nga di sinu ham ka dam he 100% de sai si kwe no Brandwach no Hans Refiri paipi ji tamakhanu che kara jarokho iti na saha apomba ka iti ngo a ga o iko tenge ji ukam. Borishi u kheriwem. Fiji un he emi fie fersi juanga e ngo kwe u mboronga khana unwe ikita muteto jiki kanga karahwata ngo ngie ti kurisi ki 7.2% deka a juanga e shuse na ti ikim. Fiji si urumende na nga ati sino 2016 di kwe a ngo meliun kwe nga oki ngie ti kuriki a juanga e ho o itim. Tui ha a ke sesta ha o kwe a elan grupu iki a juanga e wo ngo ngie he kuri e an kwe usa shuse na kwa ti ikim. Kwa ushe na teha ngo kamputu tutuana emifie juanga jika o tate a nurumende na teko kleete ngo okwa ha emifie tuchi hui ekana atetha akata tahono juanga jiu kwa ushe nika

tika ke tom na pulung apulung na oka ang kau kong ay tanong kaso mata ko ipam kala ina mao tamu yatiyon ay tanong ex ka FM ko na magkamala ke 20 September.

Tsamece sika firi ire xa mogwa ex ka FM ke ino ntse ke a jika qekete na yo ka gambamba bori he e sore matra di Thompson Norem madanga commissiona komota a ja jere jao khona ki jere khona tlo go jao qeqa a jere ki ke mo khonye din khona khantete khona a ka a tuni tuni go ga ta khonongo mama maki ngo kiyangwe ta khono ma ki ta mandeu jao a khai tam komisare si ajiri jao ketir ma a makoti to bakhale ngamang zika mushupi ta komisi kaiki no kha mushupi ziki ngama shure ta ka a e veska pushi de chochin aha an yute to a chopish ta ki koma ngama nga ti khama kumbisha ki kuruman si o jiri nga ziki te ko jao hita no ama jere hitam a ka hik ehe ama tsano khung khe no ama aja khuma yo shubuna khorona kung tebe tam to be khale nga di khona no go chopishi a kha hi kuri ji a tsan ngora ta go tlo e di jere ki ngwi yo khashi go khulita ama jere hitam ama shubuna kung tehe no si kimboronga khona a e wo go kai ka khona nga te khana kya ntsa o di 240 ga kuri de oska pushi buru amboronga ta khoi ti kai kai na Louis Latehan nga ma Latehan u ka e si ka tseu de ho fo makanda si de kimboronga ta se khoi ti e u kuji khwe e ma tlong ka khwe e ma khoma ka keng a mo tlota khona ma a mo tlota am kuye ma te khwe a en fie khie khona o ka lukolo taili nga te latakhan nga ma kri dago kuji aja kam kam no kham plasi si jende bush oka gwinu kun kotehin aja jao ejishka ka isa te takhono angu ka si no dwelem te ki te choji ka dakwa ka aji takhono koma ka keng ama atemboronga tehim nemboronga ji kurisa tuendak twendag ta khono twendag 23 ta anki ema amboronga ji ho hi te toka ta ankuri shi oki ni kweji emtengli te hi ji kuri a 18 no yenan twendag ha kuri la te khan manda khan esika anka gu mako de kuri ema jiri ki ngo gure tam polisha na ampo malanga shi oka yenan twendag ha ko ku a ho ku ta ku kya mo ta toka te a ja cha mai ni a sha wo ku ta pelkhram si res ani jam si jam polisha ga ku yema te ku a jabu ndubane nga te yenan twenda hamboronga ku ngi hoiti a aja tangu ka qara ku ya ku tsuitam nga te polisha na ku wotin ha how to a e to we ko a ta khunu tu machine ji an tsau sha khomu ko ji a mai ni tin shao kai te ji khana ho tin ham nemboronga ku ibere ha ofu kai ki pereno kai kai gwem Boris Ohari Wem, Fia is a America, Havana Havisa, a Kweka, the Palestinian President Mahmoud Abbas, the Hono Tuko, Palestinians, a mandat, Gokayoga Kamoti, Vikisiki, for Inak the Nazis, O Tautais in New York, Kates and Tisuka, Eko Kunku Sivetam. Nama Abbas in Yeti Kurisiki, Anta Hakuri, 18, Emma Akaisuka Sivetam. America manda kuna nga de kwa kwe o de kwa na he Palestine manda kuna

0: palestine he aja tsam sika dai ku a 15 7 ta khoro khati fi nc ta akoka jawot ai kwe ngoji aja khuma no khasik e kha ngoji tetam katish do kara khati kha britania frankriki canada no australia tam no fi sa yo kha a faif tsu ngoji oka e kwete he a fi as ongwara tarati ite kuna oka aja palestina do yo khasik ya ngusi tv tam ate ya hafiri iribori ye khiri ye ngwe kubore te khabana kha kekke ku tsama feife tsamno xka fm kim
1: firi ngamde kon 5 minute ne iska fm den ngum gitan ko ming ade flit sinonge malanga kumishi kadru gi de khamti sa uchi usigan ki sa drung gan khuna gi chi khagi andrung ko khin gi chi gwe tak koi de besle di uchi usigan kha kuni sa drung gan khuna kan kom sa re sa nga drung gon wa yang ngewa mo khoti to bo khela gan kadru gi ya kumisi dang dek nga kwa ngta gitu gita ki hana ka sengi ang ngta pes ka pucu si layar nga chopi sa ng he seng ngta ki kombay sa ngwa kuruman ki ya dronggo wata ki pangata seng ngget ngon nga kafar li kamo ki pan ngwa tene gi kwa kiti tong kal nga kwa ngta to bo khali ngin ngta ki chopi si ya ng he pan ngwa to go gya dronggo kwa ngges ko gitu gi hing ang ngay kwa ngha kwa gitu chwa gani ka ng National ngos ngitu kita hana kenggu dan ngontak itu bi enfiar tak yare uas kapu makua nga Louis Lighthart ya ngheya senggisu guki amagan dia ta Lighthart na ngki na ha ngitu gya hufu gya ngomakanda dan ngda hufu kake cek kogu tukung ngolik kogu ngwa kengge kwa ngge ngula ng ngontis kwa nga enfiar kye lo kolo tiyali kai kengde Lighthart na nghe dame mhe gita tkwa chulang ngwa plasyon ngwa kam dubu kanu kuna ta chule gya cikoma gya kwa ta yiki uka ut panga ka ang hit ang ngay gika ang gitsui gino yung tung ngay kwa kwa kwa ng ka lang sing sing gitsin atu sin tuwinda gitu sin trin tuwinda ka tuwin kundi sakit dwi dim hing ngay akhnya rin yana tuwinda yara ewe dikong da light khan manda khas ting gitsui yana tung wada straf yu chus ka ng pulis ay hana kung kiyem pumalanga kuna gitsi kwa yana tuwinda yung sing gino yung amagan dia yung hea main kwa kwa pala gris risu gani kuna polis itu kan ngan ke jabu ndom peni kung ta kecik kwa ina tunda kayu sising ya baiklah ke orang kuyang sida Afrika wi polis itu cu nan ngoi khau di kasang kayu gubun no ci usika ng ya khau di ga kang his ye gya gubu main ge kan ka ng he kanu sing kulai ke kwanta ci tring san tum of ngan ka ngun le kwa ng ngi fasi Amerika ngos dzuki dasung Palestine pridinda ngam Mahmud Abbas ang kajit ko tini ging gya kung Palestine kung nasa sawa vega ang kajit grip ko wa for ina kan nasi jango ang kung sa New York kung nat Abbas ya ang kawa gang tenis ko tulat ya ka gya jango sa ansa hau gang ang ngahuwa Amerika gitu gida sting ta ki Palestine ki ngika ang hegia Israel ki Palestine kung na yung kwa tunaka ta kawachiran kung nat kagawi ki Israel gani ka ng kang hengaw sangki honor ti entry enin ta khayin gutuk ta khu ke jangu tuk ta ng ke kad gusya stem ta sang ge sama tulat ngo ko apas ta ha ge ing ngoli ta sukata vidu ko hanga ta ki ngoi ko khawi palestine ge su gita hana ta ki ta ke 570% de ke yu si ng su gira sing ke britania frankrike canada ge australia yu sing ge chagi account america ko 50 ge su gita ki ta ke jangu tuk ta ki palestine no gira sing ta ko ji tringi khalin ne ko ko ngi nga Firi from Kulatama Faifi, some from SKFM.

Ingqina eSky FM ndangqimkida ngxude flit shinonge hofa nge uhaveta kaoke qanika angitsugida qhamsung tuedishin en firin tuinda ki vita ngsingata ki kubatsung sin ngqanga da viskapu ngosung yi ngkapsat ki metro kona ngitsugida sing amma ungani kya sentram gani kona kichu kwa higi kakho ki kangoti usi kang khurupu gugi hana ki paramin ng nasa nga rati ki provincia ng kiti krisi kang stui khut kira kwa ng sing shuya gani ka ng dit kakoba kiti ng satu uwa kwa ng dit gani ka ng Komisari Shanghai wa Drongova moho di tobo khale ke kinga malanga kumisi gani ka gichwe hana ya khataya ke tiga ang he ya kisa u ke kartilit wujimazi ket mandala ke yang kungu kha gamu kha utin wang gamu wa tigang he kwa kundi saka stuin ngang ke kwa ng dobo khale ke kinta ke tuti layra nga jot yang sing hin ngon ngaw ke tiko kungu tiko kwa Thomas ke yang he ibongwe ni ke ya super maximum ke drong kwa kungu kwa sun tal sang guda tin wa fes kapu kuna ke stene ke khut kirkan ka ng ta kausika ang tuti ke dinamika ke ves kapukuna krisisa kawa kwanda ka tika stene gira kamsun ke kula sang ko ni sa umas kone hata kam ta o jala o kani ka krisam kon mi ni wa stem to kan kwati uskapu letugi ki asakatare sangwa a intiwa lulama toka yeili tobi ke hana ke sekretaris general nga fiki limbalula kusinka ng yaki hana yisin takawa tika ang sikwatu ke mting ngama tika ang sikwatu ang uki uwa kaske khutkir mungi kukuna mbalula dutu ke tika ang he kandidati lezi kusinka ang ferkison komisi ke sabasi ki lati uka ang kang he tikwa ki hondarte yana takhtakimu a inti kandidati kusin ke data mas kita ini kita tidak sekaget tuh hut kira kau sih kuah kan data ke municipal tidak us kapo ini krisis kula ta tu kai lobi kan ke balula ke vegan ke dins tapi mungkin kita juga kon ya ke cuma ke oh dah tu nak ke ustada kada tu tu macam uska mungkin fasin monitori front party ke yo jalan lagi sistem kekang kuati ke fir ke November ke Derban kan kuna daga wuci sika ang municipal te di sika ng ya tu gitu gya tuan ngiti wuci sika ngay gya kwa ng ta partai gitu sing ke municipal te di kuna kawang ke gi kwa gi deal niyam ci wuci ka ng ta kawang kea MF gitu gi ng kanga yi metro ta kanika iti weni ke Johannesburg kuna ke tuan ngay kapsa te kuna ngisa sing ke municipal te di ka siwa ng kwa ngay kwa sun ta li ngtua gya da partai lera ng bergermiestra ng hewa iti kweni wuna sa min taku rabanci ang kungani kang kau sika ngya pangat kamu kau ingat cuci jala u doa kau kecik ang cuci kam ka i kau cuci ngaji ang ingat cuci tu pangau kau sika kau ingat sistem tu kang kau cia kau ya tu gul sang tak kerahan mau ibu ke cuci sika ang ingat kau jala u kau kong mingwa fayfi ke farm kau lekam sizim di sam kong mingwa kau tam talibik SKFM

0: bu tekte sha wizika xka fm tekte tina yoka hambamba borikushu borije shere masanyen no deflect shinongeno titomsen noretam
1: Unko programa hai wa baruga kutisun ku tamangane ka departamento ambena sesa ka wutu gida sung gitu ko inga hanan permiti gi tamangane ko jusi ka ang sing gida sung ki kanen ka ang hewalin dela ka sentro gi khutin kuna ku gitu gi hal go si ko dun ka kita kang he kuna sa derban ki Florida kanen kuna kang ko jusi gi tap kung han nai ka gi kanggo ya ang Elizabeth ti choncho ang mosh c'est la homo he wa da me se wa ni mon ski la trigona ni cha cha ni da ko sam di na ya da ta gol kam ka ti de ni bon am lo ko ke se te pare sta ta ni kona di dan ke ko ti ki si ke bon di ko sam ko gi de ta chu la mo ta ti ko ku la ku ti na ko ku la ti na ga ni ke ni sam ko ko ni he ok de mo wi ko sa ka si gi an ke es ka fm
0: Bori ji, bori kushu kam gite keke shahing jinu te kwa kwa ku te kung gwe departement de he bena lansi saka kwe nga ti ki hen kwe na ni permete wo kuna handi wo kana kre ku ya he kana arako ngu mushu ga te sa ta tino kana asi sa ya ba ti lendile sentrum siki hauting siki no kana ena mo kuta ko departement de shoka si te kana ka ti Tak kontes kau mau gohati ya kena kia kena Durban si O Florida berdam kisi ku ayatin kena ngakating kia aku tiehi Elizabeth Choncho Mosela Komo he siapa lagu kunci de curo away ti jingge ti kambuaya cak oke kasih temak kuingi ham Johannes berkasih am us rante ane jamja tak kontes kau mau gohati kena lukovukin anya gu tiena Saint Free status oke ngati ku ngabe no hambe khana ngani go teko ke tsonya te go nge te tin kuri je khan mo te ke khao khana go ti vetam ta go tsama se go seisi re tsam no khedam bore te ke ke gwe

hanga are soto tende go ano soto na wa a ha kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae ga ka re tsama ga tsama ga soto ga ga di tango ga swete ji ga ka anya go tsike ji ga o hedi ga soto ga seji soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te o tsom.

0: ጀማረጓኑ ሲየበንዲል ሰፕቴምበር ቴቂያማት ጀናራካን ጥዛ በድወ ፕሪሚየርሺፕ ስፓንሳ ታሚዮክ ጣይቆ ረድመን ጎርንቃችን ኩከረቆ ጽካንዛ ፓሴ ከረቆረቀም ሲዮ ጎርንቆ ዲንዲመን ሃንቆ ቺን ኸምቴመቲ የሎ ካቴ ጀበን ሲዲ ኳሲ አንሲካ ተመረቀን ኪበንቆ ዘዝናመቺ ዲ ኸምቴመቲ መረቋኑ yelaka de temere gas banisa tamyo ka tsutsu de kiam ro lan ko di temere twa sin karu kiam kachi wora kachi no ko ya temere ko nang mana ka jepe de ma jepe sin ko am iya ka ro ba khuwa ma sa kiya ti be jepe de ma sika ka ti mana ka de men tsu ko ma jepe sin ko am o mar iya ka ro ka bora tsam so gi temere ka no ken di bora lan de ko temere ko nang mana ka kiam ka ro ka ma tsam so gi ya nge ya ko ya ko temere kan ka ro ka cha connect che mare kan ollande ka o che che bana kacha yange ga kara ka connect che mare kan guanam ka chinu che ben siti ka ji gore che mare kan tam ka kone ollande paris ka chi bana che mare che mare kan che ben siti ka gore che mare kan e ka ro ka tam so ki fedris ki pa maham che mare chi guanam ka chinu ka ro ka che ben cham ki amma ka u ja ko kam tam ngan ta ka kam za pa si ka ro tam so ki je ben sidi ko jibora jemero kan nan da khara khara len chia zin ye khara kam suki ya au cha kho khata lan ju ka nan da khara khara kon jem sa kya kan khara kam suki gon ko chin khu sen karu tsi kan za pa sia khot gon ko din jem sin ko ya au cha kho twa sen khara ko kya khara de men ke kya bara gon ko excuse ko au khuru ka ye chati ko ya tru ya se khara jemaro ka nu lan du pare suka ka pioro twa cha mi ya ka cha ka pioro twa cha mi ya khara jemaro ka nu Stefa reprima kam chama chia o siki chema de kwano jeban sidi kadi bhore chema de kwano jeban sidi kadi nza kara zznam fo to esen kharu kyan kwade khamma tsmo ga gwan kati nge kare ko kam soki gwan kati nge ka ogi akra bara kam soki nge ti chema de kan ka kar bara yange akra yange kare kare ek ya jeman hanta jeban sidi kadi auto ho nga nga ek ya pa se kare ek ko ma bara yange ka to ne gyam za cheman kan kara kha akhan to ndakh mini che o tagi che ka gwan ga bara za cheman ko no to no to wanam ka chemaru nocho nocho ollan paris ka wanam ka nocho jeban siri ka wanam ka chemaru nocho spanisa tsamye ka se ka khoma kwata ikke kwananzia wanam ka chin jeban zezna matri njaba khamte ma giya ka na ka bare go bora ja ko khada jeban siri ollan ka kuya se khada ma ka jeha ikke kha pase de bora ka go khata ku kar go tsikan da khara khara jeban jamki amma ka ja ko khata wanam ka tin giya na giya giya ku kar ko khusin ko na zezna ma fo khara khada ma tu yange ka khada bora te mer kon ko ma giya am za te mer kon giya go ta ma ngor ko khum to ka khara tsam so ki jeban siri ko gwan gabar kya chan thachi khusre ko kharab na tsika zelen chak ye amar gwan ka chin ke ke kharab na bara khusen gwan na tsika tan na na ka pas ya khat kemer ka kam so ki jeban siri ko ji gwan kan yehan dona mani chot ki che ya khat ko kara ka kharab na ki pam ki fedri kim ga ma kemer ko ta ja ko kham chama tu ye ka kar na bara kam so ki bara yang ye ko na ta kar ka pen za ki kar na bara o la jo ko ji ta ja ko na kara kara kyam kum ki ama kya twa de kemer ko ku kar kara kara ko na za chas le ni ye ko da kyam kum ki pas ya kara kara kemer ko na ta ji gwan ka din bora husen ko ta ge pas ya chan ka ko tam so ki ni ya kan chen da mani che ta ge ya ka ta se bun go ge ya de play ya jam ka pyo ro kwe cha mi ya ka ta che mo de kwa nu ze ze na ma dri en de ta ma che mo de kwa nu se bun go ge ben si di ka play in ge ya der tak mini chio tagi chia gara guanam ka chia merkanu spanisa se ko khom ku khom ko da tang ko kun sa kai kai ko be ko ta ka pioro da ma twe ta mi gara tam se guan ko tin kara gara nansa ka o ki pas ya tang ka ko chia ma de kan o land ko chi guan ka chi ne e ke ka pas ya ge gara tam se guan ko di gara na e te kam se kara bora ye ge ko fe der ki pa mi ka gara go de tja go go gamtse makia tantsotsi go am ka tini tuya nge gara go bora tme ke ke ga bora ya nge go tse gara tsamse ke TV ndi ka pinza ku gara go tsamse ze ze na mafa CBC nganza gara go go am ka tini tse ntlo go tuya nge gara tsaleng nge go bora nganza ya gya mahara go ntse nganza tema le kwano o lando go tji ku sel go de makara go TV ndamgi ama tja go go pasi ka gara da tema le sipo chain ngi bot ku sel go ya kwa Siba chenim ki tema noka kibam ki Siba chenim ki banam katin yats khim ngok ngi ar banam katse play on chemis ri kapi ro kare tebe gon jeben sir kulji kwesen sir ko kya kare banam katin dar na ngao deben kya kare lanso chami to siba chen kat no khara tam se ge bora tema de kan bora ya ngi ka kara ka tema de kan banam katin ngi ar serino zezina ma e tram chama ji wa ngi ar serino ka ngara ro jeben sir ko gam se ge tema de kan ko ne ka tam ko tema de kan deben sir ko kya kana pa yenan de atak minute o tsagi temer kanu zezna mai cherino kam chama chiga bere gi temer kanu serino jeben sidik ko di temer kanu yenan de atak minute o gara de manu ko na ngor gara jeben sidik kam so ki ga pioro chama chemo de kanai kwe chami gara kam so gwan ga tin serino kyam ne kyam gora manza ma kam gora ta kya kya de tu ya kam gara ngana ana gora chemo kanu yang ge ko kay gora khom tsabe gara konson de tsabe ne kyamza gora o tja ko khata o land ka ya kwe ya gora temer kan e ka gora kam so ge temer kanu 20 atak minute o tsagi ya gwan ka ka gora ves bal sa yo ka temer kanu ga de kuwa ge gora dia ko ka mese ko kunsa bego bego acha chema de kwana cbc zenze number 5 kamta mati defendama kyamne kyamu kukachi jeben city ko ji chema de kwana jeben city ko kyama kada ji bora ka paru ki kya kya kya kada ko chema de ko kyam kana kala tamse gwan mo zenze number 5 ka pinza ka roda online chuka bora ya ku sir ko tawi tay gora tu ya ku kana kada bora jema kamse ko gwan ngi ngi ko na na ka ko ngi kyam za tay ko cha jeben city ko ji ngri de ko ma skins kara ko gora tseka ko ngi kara ko cha ama ka u cha ko ko cha khama tsung wa ko tu ya ngi kara ko da gu ko akbara chemene kan yanganza barata tal kyamza khera kamso ki gwanam katin tuye kangar gar chemene han kha tuye yegara ka pensa ite bara yange ko sada sipa che kyangara kam chemene ya gya khat chemene kan jeben sir ko chana kha kyara tuwa yego bara dia kangar chemene ko sa kai ko ngor chemene kan 30 minute chok ke chi khara gwanam ka nacho nocho tiki khache SABC sport
1: Kiagasu kete ngwara tene gira tila ngatikange Magenda na kwa kwa ke Teven siti Intuwa wana kama kwe bulagi kwa ngatikange Squeng hum kama kwe na ke Pogan pul Aki eke wana terebata mungi Kwa kwa kipa mwari sa kwe wuna Kea kwa mge kwa nsipo chayne terebata mungi Kwa bulana Kitka umange Teven siti ya wana kama kwe bulo kaisi ngatikange Sire nwe wana Kikuna pala kucha terebata mungi kwa kwa Nasunya ekipa pala kusenge leli kuna pala kushe ya bola tere bacha mungo kwa tuwa kwa kasa kwe bacha mge kwa kwa nasum ta senge kula makere na akwa kwa tangwana kwa hunga wikake kwa antane manke tawa kwa antere bacha mge kwa kwa sere nwa sunya sori kresi ya gire nwa kwa makosi tene bacha mungo kwa nwa masanta wana tene kwa masanta wana kwa kira tingwa nwa kwa Teven City Rotena Bula Kea Kwa Kwa Ian Hwana Tra Ongle Bula Tera Bata Mungi Kwa Kwa Basin Tui Chikla Oli Kuna Chikla Sungi Angwa Paga Shisho Inga Tane Kwa Kungle Bula Dang Hwana Kli Cho Kipa Kwa Kwa Antere Wata Mungi Kwa Kwa Manga Sipo Chane Chimana Awana Bula Kutui Bula Nahana Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa

ekska if em kawa olengwe mtan kuchu aungwa programa nkwe sagwe se ka ke radu kwe sedege mtan kuchu aungwa olengwa nkwe sagwe se ka ke radu ke ma jwe kamo go bunga ke ibise se ke kumse ngwa ole ke ko kom ate jike meta kan kuna ate jike kwin ate jike ngol jwa ngumga e mtan kuchu aungwa olengwa ngwe sagwe se ka ke radu ke ma jwe kamo go bunga kwe sinde kawa di 17 dem ko chwa ke September 2016 20 kha ta asagwe se ka ke radu ke ma jwe kamo go bunga ke mtutu kwe aungwa ola ngwa ngwe sagwe se ka ke radu ke ma jwe kamo go bunga mtutu kwe aungwa ola ngwa ngwe sagwe se ku sinde ke ola ngwa kwa nga te ke ka wa khasunim ola ate uke tinir ba kamo go crime ke safety ate uke dangwa kwa te ka wa community ke drang aula waji ke kaem to to koe aung aula ngwa hanku sa ka wisi ka ngko ka ke radu koe ale kwa program ngwa nem to to koe ngwa ka ula ngwa sa chim ka ya ke program ngwa ko nga ke ka ba tuwa kai si pang ngwa si dem to to koe a ngwa ka ula ngwa ji cha hanku sa chim ka ke a ula ngwa ko nga ge ma jwa ka mo ku bunga ke i wisi se kum se ngwa ula ka ko ko mang a de ji ke ngwa jo ngwa ka ngwa si ngwa ke a si ka ngwa jet man style of manual a de u ke ngwa ku si a wa 12

x ka f m ka wa o le ngwe pangwa mtene go tshu a o ngwa program go sa wuse se ka ke radho ta go sile ka wa ne ge ka wa ina fier ta ga manite ta o le ngwe mtene tshong ba konga de ka ne wuse se go sile ke ka wa khasone ngwa wala ta pangwa ba go sile ke koma sing ke a khasene ke tshuna ka wa tshing ngwa dulo ke ka ne ka tshong ngwa go sing dege amane hun a sing a khsene ge chuna ka wa ching ngautule pang ngau ko se deke a khsene kan usi a ko ngoi kam hun aman ho sai wa chi ge ka im ten chong ngau lang ji cha hun ko sa ko ji chi ga ko ma ka ya da ma si deke kwang khang gu su ba ge ne khin tin mani te hun ko e ka ngau le ngui e ten hun a chi te ba ko de ka u a kreme ke safety ka ne ru se cha gu si deke safety ko ching ngautule ge pang ngau ko se wa chi ge im ten chong ngau lang ngu sa ko ji ga ko ma ka ge ra do ke kawe tu khai se pangom ten ku chu aung ngo lang ji chang sa chi ma ka ya de ma si de kwang 18 minute te khang ku su pa mu ko ka ngo bol ngo ten ho ji ta bu sa ke me ngo ta ngo me ka nu se ku sin de ke khasulin aula ka wa ching ngo du le ka nu se ku sin de ke a khasine ke chi kunam a man ko sin ai a man ko ku ngo we o khale ni pangom ni de ka nu se a go si de ke a tung a khasine ke chi kunam pangom wa khasune wa chi ke mtan chu ngo wa u le ngo ku sa ko ji se ka ke ra du ke kawe tu kai si pangom ku kai kwa ra du ke numuru nya one ten seva pen ne kha fm an tu tu we awngola ngoi sa ku si si ke an ko ka ke ra du ke mo ngo ma so ali pa bu kham tu tu ko ngo wala ngoi sa chi ma ka ke a ra du ke wo la ngo ko nga ali pa bu kham ngoi sa ke ma si de kwan khan ngoi su pa ke se me ke hum koi ka ngo wala ngoi ho si ta bu cha ka wi si ka ko ka ke ra du ke mo ngo ma so ten du to ngo wala

Exka F M kawa ole ngawe mtene kuchu au ngo programu kusa uzi se ka ke irradu kwe sedege kawa niyake kawa 3 and 5 taka manite ta akwe alikuwa programu nga mtoto kwe unga wola nga kwe sa uzi se ka ke ole ngawe kwa nga ke kawe tuwa kaisi pa nga kwe kaikuwa radu ki numuru ya wane ten seva pen niyaka F M a sedege kwa nga ngu supa ke 6 minute mo ntwana go le nwe teng ha sitaba ngwe sa ntse ba ka ke a go le ngo kona ke ka ba tuwa kai se pang ba kwe kai kwa ra du ke nimuru ya one ten seva pen ne ga fm mwana mo tutu kwe a ngo wala ngwe sa ka bo se ka ke go le ngo kona kwe ale kwa program ngwe ale go wala ngwe sa u se ka ke ra du ke ka ba tuwa kai se mo tutu kwe a ngo ta wala ngwe sa ntse ba ka ke a go le ngo kona kem ten chong wala ngwe sa chimang ka ke awol ngo kon na ngai de kanu se ka wa tu ka sim ten gu chu aw ngo wala ngwe sa ke ma ngo ma so ten bi tu ngo wala.

exco if kawa wala ngwe pangwa mtene kuchu awngwa program ko se uji se ka ke rado ke kaba tu ka khai se pangwa ko ye khai ko rado ke numero ya one ten seva penne kha fm ngal mtu tu ko awngwa wala ngwa ngwe sa uji se ka ke rado ke kaba tu ka khai se pangwa ko ye khai ko rado ke numero ya one ten seva penne kha fm ngal mtu tu ko awngola akonga de ka wa kanuse ma se de safety go jingo to le pango go se ke chukuna wa jigem tem chongo ulang ngwe sa go ji se ka ke radu ke ka wa tu a khai se pango ko e khai ko radu ke numuru ya wale ten seva pen ne kha fm ma se de kwang kan go su pa ke 7 der ta khmanite ngwe ka wa ngo le ngwe le ten hu a chitewa ngwe sa de ka wa wale ngwe akonga de ke dang ke community ke drug awla ngko isaguji se ka ke wolanga konga ke kobe tuwa khai se pangu ko e khai kwara du ke numuru ya one ten seva pen neha fm an mtutu ko e awngo wolanga ngko isa gawisi ka konga ka ke radu ko e alikwa program no ke maungo maso tendu ita unga olang

Exka F M kawa olang ngay pangom tanu kuchu aungo programa hangwe sagwaje se ka ke radhu ke kwa tu ka khai se pangwa akwe khai kwa radhu ke numuru ya one ten seva pen neha F M ngam tutu kwe aungo olang ngawa hangwe sagwaje se ka ke radhu ke kwa tu ka khai se pangwa akwe khai kwa radhu ke numuru ya one ten seva pen neha F M ngam tutu kwe a ngwa ka olang jicha hangwe sagwe se ka ke a olang ko nga ke ka ba tu kha si pang ba kwe khai kwa ra du ki nimuru ya one ten seva pen ne kha fm manum tu tu kwe a ngwa ola hangwe sagwe se ka ngwa ko ka ke a olang ko nga we si de ka ba program ten jong ba ko nga da ma si de kan se safety ko jing ngo tu le pang ngo ko si ma si de ke kwang khan ngo si pa ke fear and 20 minute mkuwe kwa ngwa le ngwe eten hung a chitawa hangkuwe sa kawisi se ka ke radu ke maunga maso tundwito unga ba ulang

Exka em kawa ulanga em tanu kuchu aungo program ko se wuji ka ke rado ke kawa tu ka khai se pangwa kwe khai kwa rado ke numuru ya woni ten seva pen neha FM manum to tu kwe aungo la ngwe sa wuji ka ke rado kwe senda ke kwankan ko se pa ke kawa tu ka khai se pangwa kwe khai kwa rado ke numuru ya woni ten seva pen neha FM manum to tu kwe aung ngola ngi chang go sa go ji se ka ke ra do ke ka ba tu ka se pa ngol go sing de ge ola ngi chang ten go ngi ta mo ola ngi chang pa ngol go ten chong ba program ngo go sa go ji se ka da ka ba tu ka se m ten go chu aung ngola ngo sa ma si de kwang kan go su pa ke mani te a cha mo ta ngo ba ola ko de ka wa de ngo sa re chi ma de ngo ke program ngo ko nga ke ka ba tu ka se pa ngo go si de mani te cha chuang ten chong ba ngwe sa ga wisi ga kon ta ke radu kwe ale kwa program no nem to tu kwe ngwa ta wala ma jicha ngwe sa de jim ka ke a res ta yi wala ngwa kon na kwe si de ge me kum sen ngwa ne khe a de ji ge kwe ten chung ngwa kwe si de mini te cha khang go sipa mu kwe ta ngwa da ngwe sa de jim da ngwa ke wala ngwa kon na ka ka wa community ke drugs pang ngwa si de kini no jo ke kola pangaw gu sitai ko ching ngau tu lagi kan khau chong ka gu zela ka kwa a han tham ko problem ngau ke mong ma so ten bi ta ngau olang

x ka f m ka wa olanga we mtano ko chu aung ngo olanga ji chang ko chu ji chi ka ke rado ke ka be tu ka khai se pang ngo ku khai ko ra du ke nimuru ya woni ten se ba pen ne kha f m ngam to tu ku aung ngo la ngo sa ku ji chi ka ke program ngo ko nga ku si de ka wa kininu jo ai ke ko la pang ngo ku si de ka wa chi ngo tu lo ke ka na khau chu ngo ka ku zilam ko si de ka kwa ana kamu kwe problem ngau pangwa manung hosa wa man ho hanka ko sela koi kanige chungale agwe ngai de ka wa chike pangwa kan usi ka ngu kulang ni ma sida khum ngau o katene na hane problem de pangwa ko chau ngu sing amani hosa hen ka ko usela koi kanige chungale wa chike mten chung ngwa ola ngi cha hen ko isa ko sing ngai de ka wa dang ta me kum sing ngwa ne khe ate chike ko mten chung ngwa ngu isa ko ji se ka ke ola ngwa ko ngwa kwe alikwa purkham ngwa ntutu kwe ngwa kaya wala nga jicha kwe saa inchima reyes taka ke wala nga jicha kwa nga kwe alikwa purkham ngwa ntutu kwe ngwa purkham ngwa kwe sako jise kaa ke radu ke kawai tuwa kai si pang ngwa kwe sida gen ten chu a kwa ngwa wala nga jicha ngwa saa inchima reyes taka ke wala ngwa kwa nga kwe alikwa purkham ngwa ntutu kwe ngwa kaa ngwa ma ke ma sida ka uwa kanu se ako sida kinin joa ke kola pang ngwa kawa chung ngwa tu lagi kana kau chung ngwa ako sida kawa uzela kakwa ahane thamu ko problem ngau ke mongla maso tendu tu ngwa olang.